utay, sida ulay nga gautay ka naman na nga kitay. Si Tay Agi, anang ka pasuot ka muta amat, baka ngumuting ki, ari pangada, tau ka, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Laban niya muna ditemurang, pasanto, ari aku, Osimitiu, nga YFM.